0: benn minute sëñ si di ñaan taxi man bu jenk jant fenkel ndongal mooy bu sëñ Mbacke Sall ngi koy ziara waaye di siaare waa 30 Mbacke Baari Baye Fall Diop Bokhtaa Baye Fall Diop mu ngi foofu sëñ Abdou Niang sëñ Mor Seck sëñ Modou Ngom soxna Awa Cissé duñ fàtte sëñ Bada Diop Bëgg Jare sëñ Amar Amar ak mbokk yi foofu yëpp rek waaye duñ fàtte ku mel ne Baye Moudou Faye mu ngi foofu sëñ As Diakhaté moom sëñ Moumtaa Khadja ñu ngi koy nuyu di nuyu waa xadara bi foofu yëpp rek bàyyi wuñ kenn waaye di nuyu sëñ mbokki toile bi yooyëpp alak Chakhaw Bala si la ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di siyaara ku mel ne Baye Mouhamadou Lo mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen Baye Thiam Thiam ngi foofu ci jàkkay sëñ Abdoul Khadar radiallahu taala ku sunu yaay soxna Fatou Tall mi ngi foofu sëñ Mbacke Sey sëñ Mbacke Cissé mbokk yooyëpp soxna May Touba ci kanam ak mbokk yooyëpp soxna Dial si la fële ci domine ba ñu ngi koy siyaare soxna ci Asalem duñ fàtte sëñ Mbol Kassé mbokk yooyu Alaji Combindo yi duñ ko fàtte ñu ngi koy siyaare duñ fàtte sëñ Mañaw si la waaye duñ fàtte sëñ Baye Touré Belal njaboot Cheikh Abdoulaye googu ñu ngi leen di siyaara di siyaare sëñ Mor Ndiaye jàkkay sëñ ñëw xëy jàkkay njóobeel foofu ci Asalem di nuyu mbokki àll yëpp di leen siyaara di leen ñaanal tawfiq ñu dem ba ñu njàmbru siyaare mbokki tel bi fa nekk yëpp rek mbokki Daamu Ndiaye Mam mbokki kër Daam mbokki kër Njuga mbokki kër Mamour Guy mbokki kër Aare mbokki Njawé nag Thialé nag Lamdoog Takko Basaab mbokki kër mbokki kër Ndiaye Bale waaye mbokki Daru Ndiaye Njàmbur waaye mbokki kër Sako Kéeg mbokki Xanda waaye mbokki Lagat Baawa mbokki fay yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara noonu leen siyaara sëñ Abdou Fall moom sëñ Moustapha Fall fii ci biir Louga ak mbokki Louga yi sëñ Bassir Guèye moom Mame Cheikh Mbaye sëñ Alhaji Fall Alquran soxna Aïda Kantey foofu ci quartier Marbat mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu Imam Mor Guy bàyyi wuñ kenn sëñ Ndiaga Diop ndongal sëñ Giri Wadane ñu ngi koy nuyu di siyaara di ko ñaanal tawfiq sëñ Bara Seck ak sëñ Baara Diagne ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara di siyaare mbokk yi jëleeroog li ko war fu mbokk nekk rek ñu ngi leen di nuyu di la siyaara wasalaamualeykum kullu ko.
1: Seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci Alhaji Mohamadou Lamine Bare Mbacke Fadilu ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi le seen émission xulafaul xadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafa.

0: irne nga mel kune ngi saf bu ki ngir yow do kalu gaña sa xol rafet na sa jef jepit rafet nga rafet nga goro yu am yu ya jël ndawus gaña sa xol rafet na sa jef jepit rafet nga goro yu am yu ya jël ndawas gaña ya bonni jajji gi yow ya bonni jajji gune ya yok dara jit ya yok dara june wutal ngam ndoxa ki daga ki donga yujub jara ma far nga larok mer fagn nga aja june budal nga fan yi falang lor yep fek luñu bagn fa joxnu nata nge sab kem xuma man fumu ne ko gis ma ngay nata kay am jamm nak tenata ya musle aljana jekuk deta birna kune yaram yi werna sunuy xol sedd ñakunu leuf wetal wi doyna sunuy bir jumnu laqulna ya def serign ya di baye ndey di fajj katu lor yal nang fi yag nu far de gote bokku fi ne mone fu la ñak ya de ndox di no di dugug yal nang la am faw am sak cant yegg fu ne mone fu la ñak ya de no di ndox di dugug yal nang la am faw am sak cant yegg fu ne nopal nga ñepp fu nit jëm tay wata nga fa jëm tepp tontu yit jefe wul yaram bi man ngalu ne ya yombu yombal njariñ jaajef defar nga sa mbir defar mbirum ñepp ya gën fukku junni ñu ne yow kenn ya gën ni mbolo ëpp leeni njariñ gën leena noppule man leenit ci lepp lu ne roful ci nun faral ak nun faw def nu sa mbër mu reey mu am laf mu suuxal mbër yu mag yu gëna roofal ci nun sa ngërëm ak yar bu reey bu rafet te may ni it daara ji yokko ko ëpp ju ne roofal ci nun sa ngërëm ak yar bu reey bu rafet te may ni it daara ji yokko ko ëpp ju ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wéddi nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafet lu seen andak nun mbokki delu sinañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nian ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nian nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nian mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Nian ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mauritanie diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mauritanie yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
1: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Nian ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nian walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tekki ñaanal ko ba parna dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci
2: ñepp xam nañ almane moto fall parental.

0: amin
1: te kuma jamal ngam jam
0: ya jeuf sek
1: sunu borom yalla nak nu doli jam
0: hmm
1: yaay nabil mustafa
0: hmm
1: barke mam serigne touba khadimul mustafa
2: hmm kenya fm
0: eske
1: barke sunu mami
0: eske eske eske
1: muccu go andam muccu le tawfiq kërku al tenta ngeerum ñal na len señ ibrahim
3: waaw waaw
1: Oustaz Mam Cheikh barka la waxtane amatina solo dañ ni duggu barkelo ci lool rek dawal yene
0: jerejeuf sek
1: jerejeuf
0: sek
1: no ya taw way waxtane len be te kanam
0: ma sha Allah ni no mariatu
1: ci dañ ko dégg ci dañ ko dégg ni mbir do ñepp gi len di nuyu
0: soxna jaara
1: ya ñi ñi ak soxna Aïssa
0: soxna Aïssa borom jaawu ji ni man
1: tawfiq ak muccu ba benen rek te ci waxtane amna solo
0: Je suis là. Sey Ibrahim man yonent yi ñam mujjisal ñam mi keman hmm yantu bi sallallahu alayhi wasallam mujjisal kubra moy alquran yantu yalla musa xam nga aw yat la yoron yantu yalla isa mom la nane tudde ray mu sedd xam ne daan fek ko fatu mu tek ko loxo rek mu rat dundal fek luy metti mu tek ci loxo mu wer lan moy mujjisa lol borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko wacc ci yonent bu nekké nak lu melni karama mom da koy wacc ci wali wali li wacc ñam karama lay tudd ku melni sunu mam limam lay yof karama mo nekkon wax men am bokk mu ñew assalamu alaykum
4: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: ko sunu mam gor
4: waaw jaar nañ la
0: ba am bop na ref
4: de jaar wat
0: na mu nañ la
4: bare
0: dem mang lay deug ci ba ayib
4: wa lolu am na solo
0: ma sha Allah jeuf
4: ah yeena seyna sun jeen ci yeena waya diko wax da ko mo mat na seuk
0: hmm
4: waya courant ko li ko wala rek ñepp ya ibrahim ci waxe rek
0: hmm
4: maam ñu wara fay feuy
0: wa
4: lay lolu ñu ci ñun rek
0: ma nga deug de
4: lolu lañ ci lat ñun rek tax bo xolé ñi nek ko remak yep man nga wax yep la assemblé bayu ma te yep so am tak ko ma tan
0: hmm
4: ñaare feuy ñu courant te dañ tan ay film
0: wa nga deug de
4: wa lay ko lolou la ñu ko jëlaté ci askan mo tamuy xé ñoo dañ ñuy nax tour rek
0: hmm
4: dañ ñuy nax tour lañ ñuy gëmlo gëmuñu ko ndax ñoo ci fay courant bu yobu nga ngaxé dajé kenn fi dem fay courant wala ñu ñu di diiw mo tamuy fay courant
0: hmm
4: té ñoom té ni wan teer day taw té ni clim di taw
0: wa nga deug de
4: té ci rigo ak té ni lepp di taw
0: hmm
4: wa lay la bu ko jëlé ci ni mom tay mo tam courant ni mu sét ni
0: nga deug do nga deug do
4: wala ñu xolaat dal askan fi mu askan yo nit ñi sonu nit nama yalla faal amu ñu liggey ba pare lepp ser
0: wax nga deug do mom
4: liggey amu ba pare lepp ser
0: wala dara am
4: nak nañ ci doomu adamé nak
0: hmm
4: wa nak liñ keew nit ñi dal mom ko di am ba man bok ci ko man bok man la waré
0: hmm
4: hmm wa ko mo nak nit ñi mom légui bo waxé ñi jëgul fénen mom
0: waaw
4: no paritu ko tempul yu lay duggul ak lampal
0: hmm
4: wa wande ci mo ma xam la diugo mom lu tutal ko tutal
0: xam nañ ko ba
4: yaal doñ ni ci téré bi keut kuti xagne yaalla dagal borom keur yi ndaw la
2: ñaan
4: ben war dal mu bay bay ci
0: ben war kay
4: ben war nañ xolat bu baax fekk ñu dugg radio nañ tullu radio ñu wara tullu du xolat ci baye dugg jayante bi
0: jayante bi day jëf as ko seigne mam gor mbub cheikh ibrahim wax waxna lu am solo manam danaka ñepp rek ñu xam autorité yi mo xam député yi mo xam ñu mëna doon borom ant bo ñi nga xam ño yor société yi ñoo ñëpp nga xam nañu aji ci ngor lu mu wax dëgg lu ci bari bari kenn du fay koral léena loolu ñu fayul no ñun ñi lañ ko yal kay loolu wax dëgg yalla metti la kon loolu nañ ko bayyi xelu baax baax ta bayyi jeyante bi aussi ah fété ci côté rek ñu def nga né non nang bëgg leena layal li gëna doatam ci la bok mam cheikh day xeyna and ak kenn bu koku defé nangam ñu bëgg wax mu koy jéma layal yow nga layal ko xam gisoo ba muy yok yego xamoo nu mu démé nga bëgg ko layal yoy tam baaxu dal nit ki ngay layal sa on moy day fekk xeyna ba muy def dara leem waxtaan ci ak yow ñe la man dama bëgg def nangam ak nangam ak nangam ngeen waxtaan ci ba jibo bu ëllëgé señ nga taxaw né man da waxon na ma nangam nangam ata ak xam gisou ko xamoko mu yakub courant nga far rek di ko layal na nangama tax wala nangama nangi tamit liñu war bayila jeje seigne mam gor amen ku bax la ci bo tax ay borom xam xam la seigne imam ñang dafa xel laaj lu bari amna emission ba muy def seigne imam
3: dalay majalis
0: mu ko laaje mu fay tek dole ko dole
3: dafa bokko legi ben bi
0: da wa mom mi bokko na ci ni ñi tontu ci laaje wi seigne imam dafa xel laaj lu bari ba jeere jeuf seigne mam gor 88 628 06 ngeen jaar yeen tamit mané cheikh ibrahim mané bu nekké walu karama lay am sunu mam limamu gis nga geeg wa fa demé xol fi juma ji nek jakka ji da nga yému ci yalla ndox ma fela yam do exi té lému def ay fan nak té ndox ma da na ñew ba nangu kër yi waye bu mu ñewé jël yatam ba wax lamuy wax door ko ci ndox ma dafa del ko lool karama la ak ñun ñu bare bare ci sunu walu yi néwon fi seigne touba nak karama moy qasida yi mu moy mbindum loxom karamatu khat yadi fi khidmatil muayyidi wa khadali bil afyari allahumul karam neena mo sama karama man moy sama mbindum loxo te mbind mi lepp ci yantabi sallallahu alayhi wasallam la ko yemalé mom lay tag mom lay ci mom lay julli ndax borom subhanahu wa ta'ala waxé ni man ak sama malaaka dañuy julli ci yonentabi kon julli len ci la def beyru ci moye bu juroom benn wer ma koy tag juroom benn wer may julli ci mom ba para bo rek diko ray kon khasside bi ñu xé moy karama serigne bi kon serigne bi lepp lu mu am rek mi ngi amé ci khasside yi ndax da ko delwar ci yonentabi sallallahu alayhi wasallam tayit nak néna laata mako am dafa son nak nekul dafa tepp tepp rek bind qasida len da ci daj lu ne ndax de nga mana qusuri qallat wal ahlu anni tafarraqat bi madhi allati anhu madhu qasiru ene sama keur wetna sama njabot tasarona mun lutax ngir tag gi nga xam dama fi tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolou motax ndax mom ligeyam bepp kon melne amna mbokk mu ñew assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk mi
5: man la borom daru ma ngi ziar ba defa di ci garage
0: borom daru
5: ñu ne ziar ba
0: borom daru nga def
5: sant yalla ba alhamdullilah
0: jereje
5: ma de waxtan jig na ba rafet lu lol ma sha Allah waye dama gis na xamna jamono mom metti na lol ñepp am nañu mom fepp metti sax deug na waye dama gis na ñom bo xolé ñom ñu wax ministre ba mi wax bo xolé day melni deug na waxe waye tamit amna jenen nu meuna waxe jo xam de yaakar dana ci den dekk na amna lu tara dañ ko fal dañ ya fal ki nan la yaakar ci mom gisun ko bi nga falé wara meuna tek lena waye wara tegu ci yoonu wone ne yoonu ke ne ko ci la nekkat der parce que dañ amon yaakar ci mom ka na kep xam dañ ya fal ba yaakar fal la kay lañ yaakarul ci yow xagnu dafa dañ ya ndiot nda am ni gisu buñ la tekaté nak waro ñew ne ko la nga tekkon kep ci yoonu ci la aw fof japp na ñoom jamm na ko la fa nga tekkon kep ci la mom la ci la tekkalat ko ni
3: deug la deug la
5: waaw lool tamit man dama xol jaxal lo te bo xolé tamit deug bi limi met ñoom dañu wara dox no am ko gis xamne tax wañu lay seen dépasse yu bëre bëri ndax ancien premier ministre naara orona fi jël tay otin jël ci xaalisu jënd yëp deug xaalisu fa mu warona jëm wax nak mom param sa nga la waron jël ñaara otu ci jël xam lool ko du débat bi waye damaay bëgg lay tay li may wax rek comme xaalisu bu ñi jël wara nañu dox no am ku leen gis rek xamne kat deug bi nit xaalisu bu manki mo waral ñi économie ni di doxé né ni waye ñom bo xol doxé wuñ ñom
0: man na am ko ministre wax ni ki lam daan doxal lool lay woyal xam nga lool du gisinu ministre gisinu président la président moma am projet kan li la bëgg doxal kon bu fi kenn nekké xeyna bu président gis ni limu bëggon doxaluko bu kenen ñëw ci lool la war tek rek
3: waye waye bu fekkentene bu dé li señ bi bëgg wax la lama japp moy
5: su fe ki même programme bu ké dox yoon wu nekkon ci la nekk
3: jërëton ñukoy tégg waaw kay lim bëgg wax waaw kay
0: d'accord
3: téggi wuñ ci dara waaw
5: ci ñëwaat ne ko man da la nga waxon ruj wajjuma ci dara yoon même yoon bi nga jaar ci la jaar kon changement bi lan moko waral kon kay nañ wax leneen mo koy wara kay waye du kon
0: d'accord
5: doxali ni kay fofu dafa juum man dama jam ak boole bokku timit di wone ne homme d'état la ci yeen code yi waye yeen code yi nga mëna jaar ci digg bi yeen code yi ngay muytu
6: man lo ci xono wa jaxal yeen yi nga dem ci homme d'état waye yeen yi da ngay do ci nango wax ah homme d'état ci porte bi la waye yeen yi mom duma ci homme d'état lolé xaw nir rek ak bolo bu ñew di melni ko xam da nga ne xaxal dem ba paré bëgg wax li nga wax yow waxal li nga wax rek
0: Je suis un peu plus tard.
3: Xamna courant bi ak yoy mo gëna ki fim tour
0: mo gëna ki wa ndax ci askat la
3: karama gogu lañ bëgg mo courant bi lañ bëgg ku leen ci defal karama
0: ma sha Allah am na sala la wa ndax ci dudd askat yi la na ginaaw lu ñu yitté wala na fim toll bu ñu yakoon ci ko sant ci sax yoon bëgg jënd ci am yër téma dem ñu ko ñaar téma lay jaar fu jaar do ci kaas
3: wa deug yaal
0: jërëjëf am na sala from daara 88 600 zéro six dix-huit kon c'est Ibrahim mané khasside yi mom moy lepp moy mbir serigne bi ndax serigne bi néna man dama am ci la am kon ñun tam luñu am ci lañ ko am ndax néna tam laata mako am nekul dama tok rek am ko na bahtukum ma'ana ala kadin bada li khabla an araridan mu'abida nan dama son lol daj bepp ciowna luna daj nako ndax sama kër tassna sama njabot tassarona djel nañ ma gëna sama rew ta liko waral lepp moy tag gi me tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lol rek mo waral lol ndax mom mo wax ni tag gi me tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako def mu don abbar xam ni ko amé bar ibrahim dako ra fay buma ñëwé lepp la tay akala ngir ma fay la bar wi nena mo dako saso mu nekk bar ci mom khilami alayha daynu madduhu li sayyidi atana bil qur'an hakim min al wahy nenu bor la bo xamni ma ko saso sama digeunte yannabi sallallahu alaihi wasallam kon mota lumu metti ak lumu tartar man damay tag yannabi sallallahu alaihi wasallam ci lol lay xey ci lay gont murad ñaan yalla subhanahu wa ta'ala niko na beug defal ma ci daraje yannabi sallallahu alaihi wasallam sama mbinne mi sama khasside yi mu kawé lol mu gëna kawé ndoxop taw ni mu amé barké ndax moy saxal gantiak gi bo tawé ñax am jërgëti ci lek nit ñi tamit di ci xewlu né ni mu amé barké ma ngi la ñaan nga defal ma sama vinn mi sama khasside yi mu manam mu gëna kawé lool wachal midadi fokh kul ma'in barakatun kama tari sama nang ko def mu don barké bu gëna am barké sa ndox mu taw ndax ñepp ñoy ñaan yalla na taw te andi te andi jamm je gantiak da na sax nit ñi da nañ jël gantiak lek ci ñax mi jur gi da nañ ci lek da nga ci jaay mu don barké bu reey bo xamni lu am solo la mun ko nak ma defal nak sama mbinn mi mu gëna kawé ndoxum taw ni mu amé barké nga defal mako mu gëna kawé kon sey Ibrahim bu démé non nga xamni señ bi lu mu am ci ci lu ko am ñaan ci ay ñaan yu reey reey tawassul aqlam ila llahi abidan bila khalwat wala abqa kama akhna nga nan tok wiir ay tur yalla de ko wiir du ab lim mu xam do nelu guddi gi ngir bëgg barké ngir bëgg borom subhanahu wa ta'ala may la xéewal mën na sama khasside bokk da jang lool lepp doxal na ko ci wa leen kon khasside ibrahim ni ko ro fonk wa dañu sét nak légui danaka te daqulat yi am légui khasside yi danaka man nima ko jappé moy dañ koy foyé dal dañ koy foyé ndax demb rek ma ngi sétane ci benn vidéo jankat bu jang ta luma yag wax la nak jankat bu jang jigéen ñi solo melni ku dem ngenté wala ciit diko wër di fecc dëgg yalla xasi di nga xam señ bi da ci son di ci tagg yantabi sallallahu alayhi wasallam luma am mu amé ko ci ñukay jang ñuy fecc lu tekkel tarafetu dañu waron tok yaru deglu ku mana joy ku mën ta joy nga joy la buñ daan jang khasside ci jamono serigne bu toge même bo yelon sa loxo melni li bind ci souf wala ngay melni li for dara mam day wax na nañu nopi dar lay xol ne la ba nga paré bo paré ba def taw dara ñu mëna jangal na ginaaw fu ñu jang xasside yi malaaka yi dañ lañ fay wacc muy malaaka yu baax yi ñepp fay wacc ba param walu yi di wacc kon nonu fofu jotaay bu ko fa nek war nga and ak yar war nañ and ak teggil wayna dem nañ ba légui danaka légui danaka dañ ko jappé comme musicien rek manam ko la dakk fecc genn goor gu ñak fayda lañu jital mu sal tayam juri moy jité fecc ni bu
2: jigen
0: du sal lu wex and ak mo woor fecc ba doyal dem tok ñu sal yu bu la ñew mu and na ñam fecc am na nga def ay kurel ñi ñu ñoy xalé ñu amagul ci kër ñi ñoy door am ci kër ñi ñoy ñaaral ñi dima ñettali le wax nak lu wa fekk la bu ñuy joggé fecc ñeneen jigg fecc bu ñibé na kan mo daqalé jankal fam fekk lañ ci momit kon yaa deug yalla xassidu yi buñ koy jang ne wara tok and ak yar and ak teggin ta bañ diko feccé japp ni loolu moko neexal fekk na barké buñ ci wara am yépp duñ ko ci am lañ ci am moy seen ciowna seen fecc mom dong lañ ci am ta man nañ ci jëlé nak man nañ ci jëlé safaan ndax lu bax mom foko sagane rek jappal ne man nga fa jëlé safaan ko jé tamit xamna lañ ci gëna xoussar way ñu bay xel lu baaxa baax xamna señ lu mu am xasside yi la te yantou bi sallallahu alayhi wasallam mom la ci tag lu mu am yantou bi sallallahu mo ko may tam mi ngi ko may ci xasside yi kon nañ moy ci ndiko lool bu ndemete ci basi ñi nga xam ñoy waxtaan ñi ci wax way am ñoo xam daanaka duñ ci wax day melni sa xeyna mo gëna ndax dañu japp na buñ ci waxe bo ligé kenn doon wawati pecc mi nañ ko bay fi ñu wacc sun kaat ndax xam naan waxtu wa ngi sori Cheikh Ibrahima bokk na ci tamit jigeen ñi nga xam dañuy def kurel du jang mo xam dañuy sikar mo xam dañuy def kurel du jang qasida lool tamit señ bi jëf jangale wo bokul ci jangal message bi lool tamit da yaatu legi ñi ci bare bare sax di def ay jang legi dañuy sawar di ci invité kurel du jigeen ñuy jang am ñu xam mu defu ñuko ngir manam ngir am ci barke waye dañ koy def ngir mbombay kon yoy tam dañ koy xamne lolou ci jamono serigne bi amutone serigne bi ak njabottam giñ fi nek nga xamne ñay ay leral amutone jamono yi la lay amna ta sax duñ ko defé ci kër ñi nga xam ñoy kilifa yi deug ñi nga xam ñoy kilifa yi ndax serigne muntaha yenn jigen ñi mu dem kër na ra nga fa jam xasi do def kër de diko def ak ñeneen ñu melni mom leena ci ñeneen lañu dem ñu melni kër maam cheikh kër ñeneen def kurul ñana ñofa tojak ñofa def nangam te mu don lo xamni gënut tay bokul ci yow na rafetut julli mo gëna for te jigen dañ ko julli yeb may wax ci suuf li xam sax suuf mu xey wax lepp ci suuf lañ la ko wax lo kon ginaaw julli alquran lañ fay jang te alquran mo gëna for lolu dul mom ñun la boy julli de ko wax ndank rawati na ngay tok ci mbolo ay goor tok ay jigen nga yëkëti di wanane ñoo neex baat ak ñoo mel nangam yow tamit bokul ci yoon yi luñ ci duggal te bokku ci ñi nga xam na ñoo am kaddu bu ñu waxe ñu dégg leen xam na ñi kat li ñuy wax ñoom ñoo wara wax war nañ ci yëkëti ci seen kaddu wax ci xeyna am ñoo buñ ci waxe dañ na ki kan mum day wax lu ko neex rek waye li wax tekk ko fenn waye nak ñi nga xam ñoo am kaddu te bu ñu waxe ñu dégg leen ñoom war nañ yëkke seen kaddu wax ci xam ni yoon wi ñing ci duggal lu ci bokut nak ku ci nek day ñew créé sa mbiru bop rek duggal ci biir yo nak seigne touba moko delo mbopam bu ne ci madlubul fof seyni xamna du ñak bis ñu ënd ci ay abiyat mo reddal yoon wi ni wara doxé leena bu ñu bëggé jël lool tek fi jël suñu yoonu bop ñu ci duggal lu ci bop ta boba luy wañ ñu nak lay wañ kon Cheikh Ibrahima xamna waxtaan ñu dab waye buntu bu yaat la bo xam xeyna luñu tambali la waye dinañ ci gëna ñëwaat gën ci ñëwaat bu baaxa baax ndax amu ñu lan dul yoon wi leena bu ne bu am yu ci tabbi man na dem ba yaq lu mu war yaq ndax da ngay dem sax legi ba ci talibé yi sax bu señ bi waxé ñu ni señ bi war wax ci li señ bi
2: ñu ñu ñu ñu ñu
0: waye li mom ñun dañ ci war am ci suñu gi suñu bop te señ bi bokk sé yaakar sa aduna ak allah lepp ko war jox waye na bo né bana di yémal señ bi na ci li la war wax ci li wala ni la ko waron waxé wala nangam ak nangam kon yenen mu ngi bëgg dugg yo xamni buñ ci duggal rek inshallah Cheikh Ibrahima mën nañu jural leen
3: machallah jerejeuf yaw sass wax deug yalla tombu yi amna solo trop tabarkala ñoo ngi gërëm bu baax mbokk yoy jota ak ci jota bi jore ko ci merci ak yaay radio bi señ mam gor ak borom daru momu ñom ñep ñoo ngi rafetlu seen and ak nun tabarkala ak participation bi nga xamne itam yok nañ ko ci tabarkala kon dal señ mam cheikh xamna ni nga waxe legi al waqtu
0: da yeen plaisir
3: ya ko wax de lolu moy fireti lan tax
0: way wax
3: karama wala do karama
0: waxtu do xaar
3: waxtu do xaar
0: wa do xaar no ndey dem rek
3: nago
0: ndax gis nga bi bis tay bi tay al khamis xam nga genn nañ al khamis jele
3: wa
0: ji ak tay dañu bokku tay
3: bokku ñu
0: dañu reccion ci bobu fuñ tay mëno ko dabatal tay
3: ci yalla
0: lu tay war la xam nga mo tax ñu ne nit ki bu dañ def safan ba yag mu wëlbeuti ko na tu te yem dab dabatal nit ki tok na toll xeyna fukki daawul julli ñene ni ngi koy dab dabatalé xeyna sax du yom bu waye yi wong ci waran am recc na la bo jullé tisbar nga julli juroomi tisbar bo jullé taksan nga julli juroomi taksan bo jullé timis mo moté nga julli juroomi timis julli go jur rek ta tok ci juroomi julli
3: yi fi metti na
0: dé ngir jéema dabatal la wéssé won ta sax boba man na waxu julli won ci waxtu wa yi bang ci am bi dabatal la wa yi wo do ko ci am be won recc na la rek da lepp rek nit ñi jëw fagu ndax lu recc def na Cheikh Ibrahim
3: jërëjëf
0: yalla na yalla def buy dem rek yow ba lol ñuy aw yow
3: amin
0: sant nañ la gëru nañ la ñu ñaan yalla yalla def ñu tawfiya
3: amin
0: sunu yaay mersek mam gour mbub from daru ak ñi bëggon do dëgg ñu ñen joxaat dajé inshallah man na fi ñu suba ñu tar tan japp 22h suba lañu tambal inshallah serigne bi mu jigé Dakaru ñen ñu do ko ci galu jeri mom war dem ci tukem ba inshallah suba suba lañ koy tambalé in uridu ila alislam mustata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alayka assalam wa rahmatullah jere jef oustaz ma sha Allah jere jefati tam bokki nga xamne yi ngi doon weyi di bayyi xel seen jotaay bi waxtaan ci diine ak xew xew jamono actualité oustaz mam cheikh lo andina tombu yu fasantiko tawakkala muy lo xamne itam surtout li jitu ñi ci wara bayyi xel nañ ko bayyi xel bu baax li mujju nak mom ñun ñepp la soxal ñun ñepp la ñeel way li jitu nak am nay borom muy ñi nga xam ci ne ñoy yëngu ci walu état bi ak ñom seen kon mi ngok yalla mi borom jamm ku mu jamal ngam jamm yalla na boole defal jamm
7: ci deglu ci ñeex FM maka
3: 36 ci barki cheikhuna ahmadul khadim
8: vous écoutez
9: le réseau
8: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tianar FM et Larki FM.

yow may ma wax ko yow yow bu ni ko yow mani ko yow ki ma gisé la matam bur yalla may na maw kanyam madi hasanam fuma jam di tarjumani lam ñam fi ma gisé la matam lila dubu kara ci man da fay ngeeram.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mang leen di nuyu rawatina mbokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne moy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togat bam dal ñi doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi, boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 1650 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp, disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li, bu fekkee dafa génn day waral muy lu mette metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toiletam, ndax chidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu, kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la. Bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am, moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëgg koo faj, woo ñu 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 1650 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woo ñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie hiatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawadi pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 76 1650 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na: hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinal. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misamment, dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamment yi fatuñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 1650 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañu am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ko bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 1650 34 34. incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañu am, am ñoo xam ne refoulé gastrique lañu am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refoulé gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la.
amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bu gëna leen sepp mais da fay maye mass lay maye day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo wote ci numéro yoyu rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am maux de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafay noy yi lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teŋku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barki cheikhuna cheikhul khadim

0: dinu yatal tanu ibegal ala wa sahlan marhaban assalamu alaykum ya bax alhadji borom kaddi gi
1: da ya ngi ci jam
0: sante yalla bax alhamdulillah
1: day tay
0: alhamdulillah ma sha Allah
1: da tangol sa waji
0: wa fani mom xawna tang lol
1: ya ngi jam
0: ay sante yalla rek
1: alhadji
0: modou glass mbay legui insallahu taala señ fall waaw
1: di mom la yitto
0: aha kay manuna inshallah taala
1: jamba
0: may sante yalla alhamdulillah kay
1: namna la dal dem
0: alhadji mala raw naka liw bi nak
1: han
0: naka sedd bi
1: mom day sante yalla
0: ah alhamdulillah ma sha Allah
1: na day day
0: alhamdulillah tabarakallah
1: wa nek ak jamba yow
0: wa contane na alhadji
1: wa jere na sante be ñew na li tattu yalla
0: wa goor ci sa waji
1: tay mom dama non jonti baye ma jema def fi dem
0: ah nga barkel waaw
1: barkel ma na barkel
0: est ce que
1: wa ma fi na batam di sallawé
0: insha Allah aha wa goor alhadji wa d'accord waaw ci sa waji laaje ngok de ken dotu ko laaté ñing koy gëreum alhaji abdoul assis baragay borom kaddu gi ak guy mbind borom mbacki ka jox borom kolaba nak bur ñing koy tategal diko sargal diko bëgg ci and bi ak ñun ci na sa su nekk wané mbek ciëm jërëjëf geey ñu ñu yaka bëgg ba max ci kolaba ñepp ja ngeen

0: jul
1: lolu ya gëna
0: war na ne jaje fu borom ko
2: awli yal na nga aw deewet ne ñepp awli ñu sat serigne touba yorom
0: daru
2: sala ko du jul
0: war na ne jaje fu borom ko
3: ñeñ fm
4: du jul te war nga na jaje fu borom
0: cheikh ibrahim fala ko du jul
1: akaba
0: war na ne jaje fu borom
4: cheikh ibrahim fala ko du jul
0: cheikh ibrahim
4: war nga na

0: ñaan ko yëkkati sa ñaari loxo màggal Cheikh Ibrahim yàlla nga màggal si bu daaru asan
1: kudubulat war na ne jaajëf borom
2: sëñ daaru asan kudubulat war nga ne jaajëf borom
1: sëñ daaru asan kudubulat

0: Gwanda.
1: Jamma hawa.
2: Assalamualaikum.
1: Bismillah. Mangi ziar magal.
3: Jay bay fal bi.
1: Ah jamu nga waw.
3: Ziar magal jox la ci tay wor man.
1: Way fi la tambalé de.
3: Soxna tew jonne na suba rew
1: ma. Ah jonne dali. Jerejef. Ah ndaysan ya tew. Aci jonne ñu koy gëreum diko sargal fa tabarakallah. Aci mom ci deglu bi jerejef ya tew. Lu fi jarnu hadiyal lako. Adi Serigne Saliw. Jerejef jonne.
4: Lampu ya gani tal sandokh ma ñaw la ni nan mi sam lo fa gis seen jaar ni sam ko def jama wa
1: ci ni soxna Fatou Sar borom castor borom Touba Sam soxna Fatou Serigne Salih jerejeuf ñu ngi ni mbolé ndaw Serigne Salih yépp Serigne Sayer jonnu bismillah wa kay yaram ci naaw seenu jerejeuf
5: mom gontu bi neex na lol ma sha Allah
1: ma hadiyal lako ndeysan waaw
5: dañu xawat lol motax melni addu rek
1: waaw waaw
5: ali
1: way ndeysan
5: ñu lay ñaan baax ndjay
1: jerejeuf ndjay jerejeuf
5: soxna ami ki rek lay def
1: ami lu mu def
5: waaw ah dama fi ni mom
1: waaw
5: na la ko wax ci suuf damay bañ ndjay ci yaay na la man kéro dama yému sa
1: ah est-ce que
5: yaay la waaré ya tu kéro motax monuma dem mo bay ci waye dem ko bay ci bir rek
1: ay way sétal lol
5: yaay na la leral yépp
1: ah yalla nako yalla dimbali
5: ñi ngi la sante motax
1: jerejeuf mom ke ki man la am ni ngeen la de lay ndeysan jerejeuf akay ndjay akay ndjay akay ndjay si danseenu ay ci borom war wa ngok ah mama jobbe dafa ti ning te yalla baxna
2: ay ci mo ngok
1: ngok ndjay jere ci danseenu ndjay yaram bi ñing koy gëreem diko tatagal tabarakallah ndjay jere jeuf sen iliman ñing koy nuyu iliman diouf ci wakam mo son bay khadim Serigne Seyere Samb Serigne Pape Sen Soxna Mbène Diallo Xel da son Khady Mbake
6: Ku sopu bayi sa loxo Ku sopu bayi sa loxo
4: Lo fagi Serigne Samb ko dem jamo wa
1: Amon na fa xal yu bax gëna leen deg ñom Aja ngone Jofulo
4: Khady
1: Mbake sopu nobi ñam be ñay ñam

0: yow la
1: 88 poésis Dakar 95 poésis de Touba 94 poésis Louga alxemes juné ci waxtu yi seen émission kaggu ngén diko andak seen bokk Mohamadou Mustapha Silla
0: yiléy mbot yu for yiléy xabbi nour fa bal yalla bour jox la da nga soobu dem ba peyum ngeureum nga gennale ndam ndam la
1: jajef jajef seigne mam cheikh jajef seigne ablaye sambo jajef mohamadou mustapha kolé jajef alhaji daouda gueye ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen man di ñu jot ci gox yu wuté yi di touba dakar ak louga no ngi len di jajefal ñoom ñep di am mbekté togat fi ndan tok di and ak yeen jotaay bi ndan and ak yeen moy taggo fatale ne yeen nga baxel seen radio Tiéñar FM 88 poésis fi ci dakar and ak jant bi FM 95 poé de fele ci touba ñu bokk and ak lèr gi FM 94 poésis fele ci louga no ngi nuyu ñep nuyo bekk siar bi nu di ci jital cheikh mohamoudou muntaha diko ñaanal fa nu gudd ak wër ba mbollem nal yum nalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lu kawé ñort non lañ koy ñaanalé mbollem khulafa yi ne ci réew mi yépp waye nuyo bobu ñuy jël nuyo bi yépp diko jaaré ci sun loxol kilifa serigne cheikhum serigne aliou momit war wi di radio yi mu samp ngir liggéeyal ci mamam sun borom defal ko mu ag momit fu kawé ñort soxna fati mbacke mi directeur su radio yi mu jallalel na sunum nuyo ci mbollem ñu ne ci radio yi Tiéñar FM jant bi lèr gi suñ ci tuddé mam cheikh lo serigne ayib ndjay seydé bakrine diallo seydina ousmane lo soxna awa ngom dañ nu mëna yobalel nuyo ñep ñu ñuy déglu yit buñ ci tuddé baye ñaw ñay baye seeni lo baye ma yassine diouf soxna fati ñay louga soxna mer sek yaayi radio yi ñomi dañ nu mëna yobalel nuyo asan bu Tiéñar alu jant bi asdiha u leer gi tay nak tomb bin bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jëme ci nité nité lan moy nité nité moy li tax nit a doon nit nga xamné bu fa néwul won nit du fa né xamna dig na ma lu fay nékkon yor bop yor ay tank yor ay loxo yor yi nit di yor taxuta doon nit ndax leg leg mam cheikh nit yor yi wax ak yow ba daniel nga ni nit la ko tegon wax ak nit ba nopi ne ah mo ki nit la ko tegon di leg leg nit yor yi nit di yor yep jeflante ak yow ba nopi nga ne mo man ki nek limay kek mom lepp nit la ko tegon moone nu nit di mel mel na na de lu nit di yor yor na ko waaye yëg nga ne du nit xam nga ne kii am na lu manki ci moom loolee mu manki ba kuum jëflanteel nga xam ne du nit ak mànkeem feeñ ci ay jëfam feeñ ci ay waxam loola mooy nitee nitee nitee mooy ko ànd ak xel mu mucc ayib ñaar yi koy xañe nag benn bi coowaree sun borom la mooy ki yàlla teg tawati xel ki juddu ba am at yeeñ mën a xamee ne yàlla musala ni ne ko ci tawati xel ndax am na fa nit ki juddu am na fa li fekk aggu fa ci ay at rek mën a goo xam indaale nam xel wala déet waaye am na at yoo xam ne bu fa àggee rek da nga xam ne kii moom mucc na ci wala mucc ci nit ki juddu yàlla musala ni ko ba mu àgg ci at yi nga xam ne manees na caa xamee ne kii mucc na ci tawati xel leneen la des ci lu ko mën a xañ ak nite mooy ñu bañ te koo fàggul ak nite dañ koy fàggul nit. Doomu aadama bi yàlla da koo binde melaw ku melu nenn nudul lañ la def. Doomu aadama bi bi muy ñëw ci àdduna yàlla da koo binde widd maanaam ku melu nenn nga xam ne nañ ko def rek la mel. Mooy tax ñu war laa jëkkanteeg environnement bi ba def la nit ku nite. Ndax ba nga juddoo te meloo nenn daa am yu la wër, daa am yu la wër, bakkan da caa bokk, bànneex da caa bokk, addina bokk ca. Ñu war laa jëkkanteeg ñett yi ba lu ca ñëw place ba mbaroon a occupé ci yow fekk am lu ko occupé. Ndax yi lu la ca lu ca am place ci lu ca am wàll ci yow rek musiba la. Ñu war laa jëkkanteeg ñett yi nag ba bu bakkan ñëwee place ba bakkan waroon a occupé fekk am lu ko occupé, bu àddina ñëwee place ba àddina waroon a occupé fekk am lu ko occupé, bu bànneex ñëwee place ba waroon a occupé ci yow fekk am lu ko occupé. Ndax bakkan bu la occupé bëgg-bëggam rek ngay xam lu neex sa bakkan. Lu neex sa bakkan bi fu mu la ko laajee amul fii amul nii, mooy waral lu ne nga man koo defee fu ne man koo defee nu ne. Bu ko defee nag nga yem ak bàyyi ma, bàyyi ma rek moo sañ lu ne mu defee ko fu ne defee ko nu ne, ndax fa mu ko sentiree rek la koy defee. Bànneex bu la occupé sa bëgg-bëgg rek ngay xam, li nga bëgg daal man nga koo wute nu ne. Man ngaa wor ngir am sa bëgg-bëgg, man ngaa feen ngir am sa bëgg-bëgg, man ngaa sàcc ngir am li nga bëgg, man ngaa àgg ci ray nit ngir am li nga bëgg. Ndax boobaa sa bëgg-bëgg rek ngay gis, gisatoo leneen. Addina bu la occupé noo ko mën a amee rek baax na. Yow daal amal àdduna rek, sacrifice yu ne attan nga ko, amal àdduna rek, noo ko amee jaral na la ko. Boo demee nag ba lu la sa bakkan laaj fu mu la ko laajee nga ne ay ca loo bëgg noo ko mën a amee ne baax na, bu boobaa nag nite nitu fa. Ak nite dañ koy jëmbat ci nit di ko suuxat mu màggaale ko. Xàmmee lu ne fañ ko war a defee, xàmmee nañ ko war a defee. Am na théâtre kuñ naan wax Bakary. Bakary baayam da koo boyal mu dunde na ko neexee, bàyyi ko bakkanam ak bànneexam ak àdduna, jéemut ci moom dara, mu dunde nam mën a dunde ba ne léng toll ni ñëpp. Waaye ba mu toll ni ñëpp nag fu ko baayam yabal ngir lu liggéey, ngir mu dem fa wutib liggéey. Bu fa xëyee balaay ngoon ñu takkal koy bagage am ngir ñàkk mën a jëflante ak ñam fa fekk, ndaxu ñàkk nitam. Fu mu dem rek bu fa xëyee balaay ngoona ñu doyal ci moom sëkk ba takkalaat koy bagasam ndax ak ñàkk nitam. Melo wowu nag muccal ci doomu aadama bee war a tax ñu war koo jëkkante ak environnement bi. Jëkkante la ak environnement bi mooy di jëflanteeg yow jëflantiinu nit. Jëflantiinu nit ngay bëgg ñu lay xañ, ngay def ñu lay jubbanti ngir wan la ne la du loo bëgg rek da nga koo war a am. Wan la it ne la du lu ne lañ war a defee fu ne wala nu ne. Fim ne ñi wéradi wéradi xel ñaar buñ daje woon fii ki ñoom ñaar ñëpp ñu wéradi wéradi xel, waaye kii wéradi xelam da koo dab kii ñu kii judduwaale ko. Kim dab tañ yar ko ci nite mooy gën a neex a jëflanteel ki ko judduwaale. Ndax ki ko judduwaale dafa boole ñaar, yaruñ ko ci nite wérut. Kii ñerul ci nite nag, wala kii ñer ci nite tawati xel dab ko yar ba day def jeexit ci mom motax fuñ dajé ñom ñaar ki yor tawati xel mu dab ko fekk ñu yar ko ci nité ak kiko juddu walé bo len sétlo rek gis seenu guuté waye ki nga bay yit mu maggé nuko nexé maggé nuko nexé ta dara daluko waye yoro ko ci nité ak ki yor tawati xel tab yar jitu ci mom ki nga bayyi mu magge nuko nexé te dara daluko day tané ki rek waye sori wuko dañuy tanenté rek ki ñu bayyi mu yaro nako nexé bëne leng fi ki yor tawati xel leg nitem di feñé waye bu wété mom kessé fa nit ñi rek ño xamné nité wu du nit waye nak fi tay fi ni tay bu fi ñaar nekkon ki yor tawati xel ki ñu bayiko ci sagom yeruñ ko ci nité di nga leen mëna ragnat le xamé ki fébar ak ki ñëru ci nité ndax da nga xamné ki fébarut waye ki dafa fébar waye nak bu fa ki fébaru xel nekkut nak mom ki yor tawati xel mom ki ñëru ci nité bu baba kum jëflantel nga xamne ki nité wut motax ci fi ki wirut lek nité mi feñé waye bu wété rek lek nité mi feñ waye bu wété rek ñu xamne du nit ki nité lu mbëgg dina am dalu xol fam ko bëgge ba xam ha man lima bëgg ndax fi mako bëgge man na ko fi amé wala lima bëgg même buma ko amé fi yit ndax jaado na fi lima bëgg même buma ko mané am fi ndax défé ko fi jaaduna ki nité day xalaat loola waye ki nité wul mom amut li jaado na fi amul ni fum amé lam bëgg rek défé ko fa li ndax war na ko défé ni li ndax war na ko défé fi ki nité da koy baxel nité di lu am solo ndax day tax saw jëflantine ak nit ñi rafet bo nité rek say lor neew bo nité say lor neew bo nité ko jëflantel mu sawar la bolé ci mbiram yaatal la ci bopam sawara jëflanté ak yaway bo nité wut ko jëflantel bam xamné do nit rek mu am fum la yamalé ci bopam ki nité bu waxé nga xamné nit la bu jëfé nga xamné nit la bu tabé ci aw nit jëfut waxut sax nga xamné nit la ndax jëfinam yu kenn dul xébet waxinam wu kenn dul am lo cey xébet comportement bu kenn dul am lo cey xébet ki nité day jital xalaat ci jëf di jital xalaat ci wax balaay wax dara xalaat ci lim bëgg wax balaay jëf dara xalaat ci lim bëgg jëf motax bu waxé nga xamné nit la bu jëfé nga xamné nit la ndax lan ay jëfëm ak waxam xalaat da cey jitu ki nité nu nit ñe dundé man na dundé ki nité né ci kër gi nu wa kër gi dundé man na ña dundé buñ diñé man na diñé buñ ñaké man na and ak ñom muñ ki nité bu kër gi xeyoon depp ciin bëgg añ duko taxa wërib añ duko taxa xaarani ndax nitém du bëgg kenn xamné ci takku ci kër gi ndax day ak nité ma koy wonné ko bu kenn xamé né sam nawlé bu xamé né ci takku ci kër gi sa suturas kër gi day xawi ko te bu suturas kër gi xawi ko ya nga ci biir ak nité ma koy wonal motax depp ci duko taxa xaarani nu kër gi mel day muñ and ak ñom ay ki nité wut bu kër gi xeyoon dëpp cin wala ñu togglu ko neexut day sol dalam fum ko manamé mom dal warna añ bu añé ci kër gi da wara añ bu añé wu ci kër gi wuti fum añé yoonam ci suturas kër gu xawé ko ndax ak ñak nitéem ay tomba ngi ni yuma lay indil yey tektale ñak nit ak nit ki yo xamne ku nité rek dina ko moytu bokku na ci tomb ya bokul ci ak nité dugg ci auto ak yéré yoy ko dendal ay yérem yaqku amna metti yoy bo wacce yow ci sa bop yaay jëk xamne bu fekke nité nga yaay jëk xamne melo yi mëno ci jaxaso kenn wala bu fekke nité nga sax bala ngay xey ngay xamne metti ma nga jëm bo ca joggé mëno jaxaso kenn bu boba bu dé nit nga ci ngay jël sa sac def ci yéré yoy liggéeyé bo démé ci metti ma ngay liggéeyé yere yo ca mana liggey sol sa yere yu set gaddu sap sak bo agge ba fa ngay liggey nga summi sa yere yu set yoyé def ci sap sak sol si yere ye mana liggey ba bo liggeyé ba nopi budé nit nga sangwat ba set solat yere yu set yo xamné man lune dang ci mana dug man nga jëflanté kune man nga jigé kune man nga lalanté kune ta do ko lor waye leg nga gis ko xamne ci auto foko lal yaqku te du moytu kenn nak ñak nitem tani bam doon leggeye lay duggalé ci auto ba jël place tok nga xamne yow yere yo yor lu mu wex bo ñewé yaay xamne ki boko jige yaqku haye mom ak ñak nitem may tax du xalat ne man sama yere yi kuma jige yaqku nitay xalat ne kuma jige yaq waye ki nitay wu do xalat ne man kuma jige yaq yow mi ah mune ñu julli ji mi ngok kon ñu julli ji te del ci teggi sun baram fiñ ko tek
2: Abdul Khadir Mbange jallale ji li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah

0: bu yag mom mom nit desetul ak nité
1: nitétul
0: nitétul ba paré ni la mo la jité motax aduna buy tukki la ñen nité di buñ jité ñen nité musiba la yat war sa silmaha war sa jitu yatam
1: deret
0: dañ waxante deug yat wa wara jitu mais tay fa lañu tollu da nga gis ku futé ku yéré nitém nekatul nit ba paré mo la jité mais fu aduna y doxé Mustafa fofu lañ tolo mo ra tay da nga andi lu am solo insaniya insaniyatul insan doomu adama dafa wara nité ak nité lañ soxla ci mom
1: nité
0: waaw lolu rek lañ soxla ci doomu adama
1: bokku na ci nité yit di xam ñi ngay waxal ci sa mbirum kër
0: tout à fait waaw mbirum kër sax pour man bu yaato rek xamal ni kër ga tasna waaw tan waxante deug mbirum kër mom te gis nga Mustafa man dama dakk jigen yo xamanteni lu ngeen amé problème bu ca njaay waxul du ngeen jubo koku bu yabo bo amé parox ndol
1: dañu yeen dal sen problème mënu leen ko régler ci sen biir
0: koku bo amé bu féké mënato jaamu yalla ci mom bu yabo nga ñaanal ko puisque problème da ngeen koy wara mëna régler yeen ñaar bëss bu génné yeen ñaar rek warna am lutax
1: ñaar ñu nité dal problème buñ mën di am war nañ ko
0: mëna war nañ ko mëna lijanti sen biir motax tamit Mustafa tan nga wara nité
1: tan nga
0: waaw tan nga bu nitéwul Mustafa musiba rek lay jur
1: sét moy
0: tay Mustafa warna jël soxna kan lay jël
1: kan lay jël
0: kan mo wara nek yaay doomi Mustafa nat ko ci wét yépp ngor ga nité ga bu mané ngor ga nak dakna li ni wax tay yow lé nga li la dédét waaw ngor ga nga xamanteni mën nañ ko tekkel ak sunu l'islam ngor gogu la ma wax waaw nité ga ndax bu méré bu jappé dana bayyi
1: ngor ga moy lo am rek man na am ngor muñal
0: la mënoñ lako ay ndayam ak bayam fekk nañ len ñu nekk ci mbax ñek ñup nga mu yaakaru ne bu problème amé bu delto ci ndayam ak bayam sax mëna jëllu ci wat faté problème
1: c'est
0: mais ko xamanteni natoko fofu dang ko nat rek ci tar ba lolu rek doyul Mustafa
1: nga xane yow lum nité diku nitotiku yow gisato nitoti gën nak
0: tar ba tax yow ci tar ba rek nga ko nat
1: waxtu wo dewe ba min ko nak ak nitoti kom tam li fenc ci yow
0: mala ko
1: waral duwey
0: way motax Mustafa bokku na ci am nité sax bañu ñoxu sab sëriñ bo ñoxo sab sëriñ da xamné nit la wal nitem ak walu nit ga bu koy jaawale nité ga ak nit ga xam nga nit
1: ngay koy may distance
0: nit dana soxla bopam nit dana sangu dana na ndox nit dana lek nit dana mayam fof wa bo ñoxo sab sëriñ
1: xamal ko lepp
0: wa koko kañ nga koy wégaté mëna to koy wék gis nga loolu tamit bokku na nit ku nité bo jitalé nit ba def ko muy zap jeurine sori ko may ko air bu ko ñoox
1: moy lum lam bu la mayon fuk
0: jeelal ben rek moy li nga doon wax sank nit ki jox la numéro téléphone am rek sak instant tay yow nit ki amna heure bokay wo jotoko war nga analyser ni no war na japp bindal nga bafa
1: bu la doon doye dara sax way da la doye dara
0: mais ni kilifa bala nga koy wo dang koy aviser ni ko señ bi kat mbir sangam de lan ma wax nangam ak nangam mais munuma lay wote xawma no nekke
1: fi ne da ngay gis kilifa yo xamne bo len lajone sen numero telephone bala ñu ngir xagnna lu ngeen xeex bala ñu la koy jox fokk ñu xaw ci ad digital nakoy waral moy dañu dem ba gis ne nit ñi amna ci ñu nité tud
0: ño xamne nga wax nga lu am solo wo señ bi rek pour woné ne dañ am link
1: waaw waaw fo la nit ñi tollu tok fenn rek ngir won len mak señ diou day wala mak
0: Mustafa ak nité di baxul yalla nane ci yalla mussal man mi di wax ak yow nak ma gëna nité di ñep Mustafa nité di baxul yalla nane ci yalla mussal da nga gis as gor so xamanteni bu xamalé Mustafa dara tay du tok ndax ak nité dem tank wax ko Abou Bakari du am jam
1: lum la xamal musiw
0: lool du nité
1: foko gis na ko barab sangam
0: rew mu jam am amna ñu fa xam dara tok ca Mustafa fu jam yeddu
1: ma dafa xam lu waxut
0: wallahi allahu akbar wallahi ndaysan mais pinch mo xamanteni lu la way xamal bu ko waxul du am jam
1: yep ci
0: ñaka nité la bokku na ci ak nité di Mustafa
1: dem ba wuroto wax ak kenn safar ndax koy wax ak yow da ngay wax ak nit ni ski ci ab dir ngeen am problème kaddu nga waxo nak mom nga gis ko ci penc
0: da ngay gis ñaar ño xamanteni dama tok may deg ma deg mu ne bul def vocal de bindal so def vocal mo ne ko non xam nga bind bo mané mako bind mané la bind mako lo ci man li bind mako donte sama portable la joge bind mako lo ci man mu ne ko bul ki de bul wax de bindal mom bo waxe rek da koy teye gis nga
1: waaw fofu la nit ñi toll ci ñak nité
0: toll ci ñak nité
1: waaw tayit fini teye kaddu nit te waxtu ngir lan deewoko luddul kon yaangi soorale ne ki bis dana ñew ngir am
0: problème mais musafa naka la ni rafété tay may soor war nañu ñaawo moy dité wunu
1: loolu
0: nité
1: kay téy sey kaddu mu ngay soorale ne bis di ngeen ñaawo mu man la gennel li par mu man ko santage
0: loolu do ak nité parfois nga gis tamit ku japp ni dafa ñor ñew rek andib débat musafa duggal la ci pour xaar lo koy jox ci musafa fogg ni mom dafa nité xamul ni fa nga taxaw ba fogg ni da nga nité amna kula gëna nité lima sama ben PDG mo sa wax munema nit ki joge kërëm ni baal ma dem nax Mustapha Sy la muné xel mi nga am ba joge sa kër di nax Mustapha Sy la est ce que Mustapha Sy la amul xel muko gëna kawé ba xamni dang koy nax
1: ci bo ñëw mu duppal ñu
0: waaw jamono sayna Omar ibn al-Khattab ki kele Ali ibn Abi Talib suma djumul dafa amone conseilam ñuko woron ño xamanteni ñu am xel lañu ñaw lu Seyna Ali indi wala luñ ko andil ñom ñoko ñëk chambar bour bi nak am bour bo xamanteni da fay waja tegal Seyna Ali ndëg sarax mune na fexé ba piégé conseilam bobu fekk conseil bi kenn kessela kenn la ko ñaw ku melni Mustapha mu invité ko bim ko invité fekk bimu yëkëté plan bimu nara tégal Seyna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu karamallahu wajhahu bim ko yëkëté am ñu nako amna conseil bu ko jégué conseil bobu boko écarté won ci wétam sa pexé mi mëna dem mais boko écarté wul pexé bi boko yëkëté mom bu ci xalaté dana xam ni amna pexé yu tané mu fexé ba invité conseil bi bim ko invité waxtaan ak mom ba paré ndeké dafa joxé ordre ni garde corps yi waxtaan nak mom déglou nako ba paré mais bu ñëwé da ngeen koy ray am nit ku ñor ku né ci pench ma ci palé ba yëk affaire bi bayyi ba conseil bi genn mu né ko ahsant ad-dukhul fahsan al-khuruj ah rafetal nga sa duggu dé fexel ba genn gi rafet waja ci nité ga xamna ni amna luko waji wax mu déllu ci bour ba niko bour bi nak dama la faté wona wax ñun conseil yami nak amna ñun fukk lañu man kenn la ci dess na fa juroom ñent pexé bi nga may yoni ni pour ma dem yëkëti ko fa fék da ko jox pexé bi mais dafa ni bu démé ci garde rek nañ ko ray bu pexé mi génn fofu mu ne ko li nak damay ragal ñeneen ña buñ ca xalaté ñomit mën nañ ko wutal buntu bourba ni a comme juroom ñent lañu fukk lañu te kenn ki la yor buma ko ray na fexé mu ëndil ma juroom ñent mu ne waji mu joxewat ordre ni len nagn ko baye mu genn waji non la genné recc te mom xam nga pour wan la ni xel mo am
1: xel mo am ki ngay naxi manam nak bokku na ci ñak nité yit xam nga lélé nga ñew né na naxi diw
0: way
1: ñew diw xam né dang koy nax ba nopi mu yëkëti la nga bëgg jox la
0: waaw
1: bokku na ci ñak nité nga bëgg ko def yoonu
0: to waaw nga né ay tax
1: xam nga damay dégg di señ def na señ Babacar Sy Abdou lay deg mu diko netli ci señ Fallu xawma señ amna ku way deg ci ñooñu de waji tudde won señ ñewon indi doom ci señ Fallu ne ko ki la ko
0: yow la ko tudde wallahi ndeysan
1: wallahi mo bëgg ko day yoon señ nga xam ko mo bëgg ko day yoon
0: señ bi japp ko fofu rek momit xam nga parfois yoyu tamit ci nité di la
1: ñew ne ko Fallu mu ne fat mu ne ko ne Fallu ne ne Fallu ba genn rek ne la ba genn rek
0: xam nga lolu ak nité di la wara pour vous dire que ni Mustapha nité day yombal ab and gis nga ab and bu ci nité amé and ga day jamm day jur jamm
1: waaw
0: mais légui ñun suñu and yi bo gisé nité tul and ci intérêt lañ ko lal
1: ndariñ
0: Mustapha dama and ak mom puisque da ngay xol ba buñuy fonctionner sax ci non lañuy fonctionner amna tel affaire non lolou Mustapha ko wara régler amna tel affaire lolou Boubacar ko wara régler tel affaire oustad mam cheikh lako wara régler and
1: lolou nak du nité nga dem ba koy andal ku ne
0: ndariñ tax ndariñ meunta ñak ci and mais bu mu primer
1: bu mu tax
0: waaw bu mu tax
1: ndariñ na len dab ci
0: and ba waye bu mu tax tay nak lolo dem ñak nité gogu bo duggu ci suñu sey
1: ndax lolo and bu dudd wey la ki nga am ki la amal ñariñ tay suba man na am ñariñ la taxone ngeen and nekatu fa
0: wallahi
1: sey Abubakar ñu dayor ndombal tank lo xamne man na may jariñu ci direction bim ki man na xey nekatu fa
0: duma fa nekatul do do fa jarajo bu fekke xarito go deggu na won
1: day
0: wey mais bu deggul xol len ñom tay politiciens and ba duy deug mo tax xolal fini mujjé
1: fini da ngay gis ñaar ñu and loluy ci ñakanité la
0: tuddé dom ba paré jék jék naan bu dembu don tay duma ko tuddé dom
1: c'est wala nga dindi tour
0: wa yo sa nga king ko tuddé yang koy xaslu Moustapha pench mi nité da ci am solo
1: aka am solo aka
0: nité da fa am solo
1: Seyd Abakarine waxtu wa ma ngay dem lo indi tay
0: tay ba tay duma genn nité gogou dafa am lu ñew ñukoy wax iya
1: iya moy sopandiko gni sopandiko ci xel ba
0: iya am nam xel peut-être mën na la ko wax waye amul ruh ba pare iya yonam nekul ci li ngor la wala du ngor lang ko def lo rek lay def kon lolu bokoy jëfëndiko
1: leg leg iya ñew yaqum xel
0: way
1: mo nga def lo iya lo xamne dana yaq xel
0: nit ci andi dut def dut ci pench tay nak intelligence artificielle bobu nga xamanteni amul ruh amul corps amul yaram ya monoko japp ni ni ana yaramam ane ruham yo xelam bal nga nek te am xel du luñu teye xel ma nak loko ko pousser mu jariñol lako ca ca la la koy jariñol legui yow mi koy yor
1: war nga nité xam nang koy jëfëndé
0: waw tay nak ñu ngi jëm ci ay lendemain yu am incertitude yu bare bare ñu ngoy jangalé sax ci l'école yi mais xolal lañ ca commencé defagun rek lu ca bari taxawul dara luy defarat jikko waye lu yaq jikko da man dama japon ni iya mi mën nañ ko utiliser ci luy defarat jikko
1: tay nak bo xol ni da melni da nek tegi ci yonam di dem ta agagut fam
0: non agagul fam
1: dafa bu fa agge musiba
0: Moustapha lolu tax mala la incertitude yu worul yu bari mu ngi suñu kanam xamuñu fu mu jëm ak ñun ëlëk légui ñan lañu baye ak iya lan lañ lañu liggéey lo iya fan lañu jëm ak iya ëlëk kon iya dang ko war baye ci loxoy ñu nité
1: loxoy yow da loxoy nit ñu nité
0: mo tax continuité sa émission bi égali ga lañ nek
1: iya nako nit ñu nité yor
0: ndax
1: nit ku nité wut moy yor iya diko sagalo ko def
0: lo ñaw waay mo koy gennelo lire ba di saga nday ci bëss ba mu juddo wala bëss ak tuddam xam nga lolu ñaka nité la waaw kon lolu du jara baye xel la
1: koy andal
0: dañ ci and ak Mamadou Gueye muy Oustaz Mohamed Gueye Lay waaw dañ ci and ak mom dañ ci and ak auditeur yak auditrice sur la 88.6 waye ku bëgg bok ci émission mom mën nga jaar ci bu mu jokko
1: 88
0: 628 ni ngok Moustapha beug nan lol andon ak ci kago
1: waaw beug nan lol da ngay dolli wa kago
0: wa ñun fi la no fago ci kago la no
1: fago bu len tuxal seenu deglu buñ joggé Seydi Abubakar Ndial mi moy tok and ak Cheikh Mohamed Gueye Lay defar jikko yi nu di len dig da yaal xamiss wa salaam alaykum wa rahmatullah

0: Danafiq feng labal bepu teng yonin joxle teng yen la defar ngay murid ñu raw ay marid khadimul farid yow la ni ngay def sa way amul fi bakhay.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou geyri dial ñu gën ko xam ci rijal yor garam yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laté rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy febar bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu for dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xater bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër woté 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggé pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rewasi ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dér bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo len 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu maam ak suñu wajur fami fami ñaan lañ askanu ndjaré waxon na la ko neena la bo do don laaj ko soxnu ñaan ci Sénégal ndjaré ndjaré la ci soxnu ñaan ñaan ci soxnu ñaan ci Sénégal ndjaré la ci soxnu ndjaré mo ci soxnu ñaan ci Sénégal mo da kep ko xamanteni ni askanu ngo ci ndjaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nekando ak ay sëriñ bo dugon ci koñ ba di laaj fi ëneukat sëriñ bi ke sëriñ ndjaré ndjaré lañ lay yob
1: deug la ci lo wër
0: ke sëriñ ndjaré ndjaré bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askanu ndjaré ci ñaan seen daret moto lu ci way gor gor lu neew neew neew barke bi barke yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yefi nit la du yefi yalla yalla du may nit teral aw askan ba ñepp xamne teral leen yalla di leen teddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla digal won kon nak melne ne jam bi nek fi ci kër gi jannatul mahwa xamne liko yalla digal te mi ngi ci gor gorlu te waxon na la ne la ñaan yalla li ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
1: lolou de nit ñi bayinañ ko xel bu baax
0: wax bobu wa lolou moy lolou mo am ñaan ko yalla nak li jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
1: budul wax deug du lek lu lew
0: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci leneen
1: ak ku mëna doon
0: ak ko mëna doon waye alquran ak turu yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamane ko lekatu lu lew la waxatu deug la ndax lolu moy gunga jaamu yalla ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ci ak mo yalla rek la xétal
1: deug la
0: kon nak jaamu ko tub yalla yalla mom kenn duko bokal ak dara go sayo deug male yalla yalla rek ngay wut da yalla bis boko xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara doot la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla bi fi dëkk mi ngi duddo fi ci Touba yaro fi ci Touba di ku ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam samay wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo joju dama ne señu blay ba ma lay yeungu ci ñaan ak legi nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla saawaru aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
1: lolu yemen
0: motax sa yuma xeye dana gis ay nit ñu musta gis sa yuma xeye nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis mbolam sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sant yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne ad yi ñu am jaamo guñu yalla lu ñu wara may lolu waye nak ñi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatan wala ndax yalla ku ko mal mu gatandula
1: ci lu wer
0: wa kon nak ngi non fi la nu def jafé lepp
1: machallah
0: ya nga ci daara alquran yi di ko sama kilifa gu bax gi ma tuddu legi rek bi ñu joggé daara serigne chan bu dam longor mbay ci suñu serigne samba ndjay ginaaba lañ fa serigne ahmadul muhtar mom cheikh mustafa jele yobuma ci baygu na ngay mi ci daara khudus nga xam mi ngi dundu mi ngi deg suñu kaddu gi fofu la motale sama jang bobu serigne ahmadul muhtar mom yobbu won ci mom boole ko ak man waxalam koy wax ci man denk mako yit nak watay mom sama serigne bobu di baygu na mang koy ñaanal waye di ñaanal serigne ahmadu nga xam dam man na neul mo ñëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
1: amin ya rabbal
0: alamin dal lolu moy li nga xam oum sallahu alayhi wa sallam
1: jere jeuf cheikh moussa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokk yi wo len ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katun yalla mu jappale len ci mom cheikh moustapha ndjay al karim fatali ñi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lol day wax jo xamni mom da neex lol da mata baye xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fe muy keureum gi ci Touba muy gatcha Dakar lol xamna na ci delsuat kon keuruk bopam ngeen koy fek fi ci jantul mahwa bo joge kurni seigne cheikh saliou rek jëm jannatu bo ñewé ba ci table hôpitalu jannatu muy teli bi fim jadd ci duggal teli bi melni lu jëm hôpital bi premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jadde rek ci sa loxo nday jor ñentelu keur bi batay moy keur cheikh mustapha seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen ba ci ci dess yep nak yaangi Dakarou face mbaw cité Mandela lan moy ñaan ak kan mo wara ñaan
0: waaw jere jeuf seigne blaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
1: parce que légui ku jog ni day ñaan
0: waaw ñaan yalla de ñepp man nañ ko def waay ñepp wuñu wo def métier waxon na la ko
1: waxon nga ko def
0: ñewon na la ñaan yalla ñepp man nañ ko def waay ñepp wuñu wo def métier
1: ñepp man nañ ko def
0: waaw ndax ñepp man nañu talal seen loxo di ñaan yalla
1: waaw
0: loolu ñepp man nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak
1: di jam rek
0: ndax am nga ño xamanteni ñom yalla ci ni mako waxe ci alcorane lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
1: deug la
0: ndax loolu moy seen gëm gëm ci seen yalla waye nun nak ci téeram bi lañ koy ñaané ak ci turam yi loolu lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ñu wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawati.

0: di ci laaj xaliss lolou ñepp ko wara def waaw ñun nak ay ñaan kat yalla lañ yo xamne suñu lepp ñing ko teŋg ci alquran ak turu yalla motax bepp aajo bo doomu adam mëna am ci aduna bo ñëwé ci man mëna la ko sawara damay wax ne sax lu ne kët lu na jonn koy fajj
1: lu ne kët
0: lu na jonn mo koy fajj motax man légui damay bëgg sax nit bu ñëwé ci man fexé amanté ak man ko léré Cheikh Blaye légui légui nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñëw ci yow nga lijeentel ko la mu yëkkat téléphone am wola né lijeentel ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko ko lijeentel ta li téy nga man ko ko lijeentel moy dafa amone ko léré gu waron dox ñëkk sa digënté ak mom ta lolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñëw fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo yu saxoro mu yamal sa digënté ak mom fofu du kon né jël wolé lé sëriñ ma ngi lay siaré wala mu ñëw sa kër nuyo né dama do ñëw doon siaré ci rek waye day dëggu yitté joy fofu la yam aajo mu fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara lolou muna doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te seigne mustafa dji al karim ligéen amna ijaba ju turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma su tur ak suru nday man lijeenti la sa problème nga nek amerique fo mo nek ci aduna man na lijeenti lolou
1: ta do teew
0: seigne blay nit ta japp nañ nit duugal ko ci auto police ñu mu nek bitim rew ñu japp ko duugal ko ci auto war ko delo senegal mu woma telephone wax mako man nak fi ak fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute mu ko mudul fukki minute mo war ma telephone wacc na auto mag ni di ñi bay nañ lolu kolere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kettu lu ne jonne nga fa tur yalla man na lijeenti lepp lepp lo bëgg xam ci aduna tur yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna tur yalla man na ko safara leele sa nga deggu na la alcorane da fay yex mbir ko xamul ñaan yalla
1: am nañu koy wax
0: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alcorane xawmako man
1: ci kaw na nga xam yoon wax
0: kaw nga xam yoon yoy day am min amna min yu mag yo xamanteni yow tay ji du mo la ci xelal abidal kep nga dem jëfëndiko musuba nga xam barke alquran karim mindu yu mag yo xam mo xelal bitel kep la mo ko joxone yo la nga dem sangu bu suba nga ma xalis
1: bo bitel ngay duma ko fi bayyi seigne
0: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doono lu ndaw kon motax man mo wax mo jeufandiko baat bobu ne la ñepp ko meuna def waye du ñepp ko re liggey kon man ne sa go teung fofu ci ñaan yalla
1: jeureujeuf cheikh moussa ndiaye al karim mbokki kon mi ngogule wo len ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nek fi ci touba ci keuruk bopam ci janatul mahwa manam bo joge courni seigne cheikh saliou jëm janatu bo ñewé ba ci mbéd hôpital bi moy fi téli hôpital bi sox ko ci téli janatu bi rek jëm hôpitalu janatu jëlal téli bi melni lu jëm hôpitalu janatu ci sa loxo chamon del wañi ben mbéd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jaddé nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa nday jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci dess yépp nak yeen mbokk Dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci Dakarou Fass Mbaw cité Mandela seigne bi ginaaw biñu décortiquer wax ñu lan moy ñaan ak ci ko wara def moy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek legui na dañu dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggey di ci jappalase kan wi seigne mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy war muy setu tew wala cietuk sori walu set yan taxaway nga ci jappalase kan
0: waaw lol de mom luma nit ñi xamé la muy set nga xowon na la ko neena la degg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp mo na yalla denk nako nit
1: waxon nga ko
0: ndax mu newon nal man kep nga xam ci nit ko xam dalay wol na dama bëgg sétal ma samay mbir wala nga ñew sama kër ne ma dama bëgg sétal ma ma jël sétal ba bu ma nexé ba li na ci bir poche ma jël ko wax Cheikh Blaye nit ñew na ci man ne ma dama bëgg sétal ma sama doom sangam dafa reer ma ne la waxtu wi makoy sété sa doom joji mi ngi bërepp sangam tok té bo né me dang ko fekk ma tuddal ko bërepp sangam ci Dakar la bo ma Dakar sama kër ga nek Dakar la ma fekk ma ne ko waxtu yu me wax mi ngi Dakar ma nga maré sa extension sangam fa la tok ni wallahi alazim barki alquran da dem and ak mom ñew ci kër gi
1: rawal
0: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna man na ko won ci set lo xalat nak la ci aduna man na ko wax ci set motax set mom duma ci guddal ndax nit ñi xam nañ ko ci man
1: waaw deug la
0: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man wax ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla yalla defal tawfiq sa yoy jige di ñaan lu ji nga tassé ku mëna ñaan
1: wa nga tassé ku mëna ñaan
0: sa yoy duggé di sét lu jiit yalla na la yalla dimbalé ba nga tassé ku mëna sét sét man na ci wax ni lu ne sey ba
1: machallah
0: machallah rabbi xam nga sét mom sét man dama gëmul bashiru woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touré yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddima bo len gëntal bu gën xey yeen ñep ngeen wo ma di len léral limen gëntal lolou ay naxé la
1: lolou yeenun mana
0: lolu moy ay naxay
2: nalaw de ben la
0: set boko mané bo mané set la wax ni daf lay wone dama bëgg nga sétal nga nax nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew ne la dama bëgg nga sétal mané la nangam lay sété yëkëti jox ma ma wax la sa mbir légui
2: loloy set
0: non non lay sété man set awuma xaaral ba nangami fan wala suba suba wala nangam dang may wo dugal sa ñegu set ma sétal la
2: ma sétal machallah
0: mbir nak man ñaare lu surtout lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma daf dara ci nit setu ba ay mbiram lu ci ëpp lu ci ëpp bok damay set say mbir ba nop bala ma ci def da
2: dogu ci yefa
0: dogu ci mbiram mota set mënul ñak ci lool ni nit budé set lay mbiram ni diis ak borom mu xel mëna réussir aduna am
2: lool da say waxam
0: nit budé diis ak borom mu xel ni set ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax ku ci setlu say mbir tay diis ak borom mu xel saw yoon mëna egg
2: machallah
0: ta setit nit ni mi seté ay mbiram non la wara seté kër gu mi jënd non la wara seté soxna su mi tak non la wara seté war wayu mi wut ñenti ben munta bay ñak ta dubi dax dañ ko wara sét nigam lu mëna xew ci aduna dañ ko wara sét
2: machallah
0: alhamdullilah
1: jërëjëf mbokk yi loolu leer na koku momo di cheikh mustapha ndjay al karim fatali ni mbokk yi man gëna jokk ak mom aljuma ju nekk fi ci touba ngir yeen ñi bëgg sét lu seeni mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yi teju ngeen mëna am fekk leen ko fi ci touba janatul mahwa ci kërug bopam wala ngeen wo ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nekk touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci def nak mi ngi nekké ci kërëm gi nekké ci Dakar face mbaw cité Mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga leral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañi te mu bari ndariñ lol lan moy ndomba gi ci lu muy dox
0: wa koku moy ndomba ak dabé
2: ndomba ak dabé
0: pat batu wolof la
2: dabé
0: moy genn ndomba gam autour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gaay tuddé dé wax ci télé yek radio yi dé wax ma gu do gogu dé
2: wa
0: gi ni nga dan tuddé dakung dam
2: Dakunda,
0: ndomba ngéré
2: siwna
0: ba ci téré yo ñu nan waye ndomba gi xawma man xawma ndomba gu gën ci ko xawma ko man duma né amul dé
2: waye
0: xawma ko xawma ndomba gu gën barké alcorane nak limay wax yalla sama borom rek la jël sédé xawma ndomba gu gën ndomba gi ci ko suuf ndomba la go xam boko amé ci aduna
2: am nga karangé
0: li nit gëna yitté wo ci aduna moy karangé ndomba gi boko xébum ci aduna nga karangé té kurut yalla sa borom mi la bind mënu tuta galam ko sa mbir ndomba gi boko amé ubéku ñaari la nit soxla ubéku gubegu sax ak karangu sax ta ndom gi bok amé xam bok xasse bam jeexna du genn ndom nak ndom gi duma ko wax nit luma koy defare wala ma di ci waxtane nit setuma sey mbir na dafa am cianga di mi andal
2: mom ndom gi
0: da am cianga di mi andal ndom gi day mussel nit ci ay rab ak ay ciata yeb da ci mussel yoy bok xasse bam jeexna motax ñeek mala koy wax damay set sey mbir ba pare xam yow la ma sarowan sa tabiyan sa bidiw lepp dama koy xam ban cianga nga war am yow ma dog di la jax defal ndom gi ndom ak dabe
2: ndomb ak dabe
0: moy ndomb ko 50 nay
2: waaw deug la 50 nay
0: duma ne dem na ci rew yep way dem na ci 50 nay ndomb gi
2: machallah
0: do gis ko am mukk ci aduna di andek nit ñu raw ko lolou ñepp xam nañ ko ndomb gi do gis nit ko am di andek nit kenn raw ko di do gis
2: machallah gog ndomb matna
0: bu baax sax
2: machallah
0: bu baax
2: machallah
0: inshallah
2: ku ñew nga lijeenti
0: waaw boko mané am
2: waaw boko mané am
0: yombul nak ndomb gi
2: waaw
0: ñi ñew
2: waaw
0: xam na ndomb gi yombut am de
2: way nak jarna lu ne
0: jarna lu ne way nak yombut am seigne blaye ndomba gi amna cangati ubeku nak amna fi
2: waay cangati
0: cangati yu bax amna fi yu bax sa
2: machallah
0: wa jimmi ndomba gi mom yomutam
2: machallah
0: ni ngi ko way xel
1: jere jeuf cheikh mustapha ndjay al karim kon mbokki ndomba gaangi non la muy ndomba ak dabé 77 ngien koy woy mom cheikh mustapha 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nek fi ci kërëm ci touba janatul mahwa bo jele rek tali bi jëm hôpitalu janatu manam bo jele tali bi jëm cornu seigne cheikh saliou bi fa joge jëm janatu bo ñewé ba tolok mbedd hôpitalu janatu jëlal mbedd momulé ci sa chamoñ ben mbedd ñaar ñatt ñentelu mbedd bi nga jadd ci ñentelu kër gi ci sa nday jor ci taxum kawmi fofu mom moy fi nga xamni mom modi kërëm wala nga woko ci numéro téléphone yi señ bi ginaaw lu jëm ci walu ndomba gi xamna dañuy jëk ndak waxtu wi amna benen tamit bo xamni mom itam luñuy tak la muy liñuy wax jaaru bi mom itam bëgg na nga dugg ci mom melna ni ay mbire ngi ci jaaru
0: wa jaaru nak xam nga mom bo gisé lu béré béré daawuma ci nango wax jaaru dafa bëri karang légui ko jug na jaaru ñom xamuñu sax luy jaaro man señe blaye man dong may wax ni kum neex jaar bi ma la yonne te jil jaar bi tejiko
2: waaw
0: jaar ñepp ko meuna tejji
2: waaw deug la
0: te jil jaar bi bo munta lire wutal ko la lireel nga la wan ko foto ko yonne ko na xolal limi dafa jaar bi jaar bi ma lay jox suma la ko day jox dafa am minimum ak mami andal
2: minimum ak
0: lay andal mo xam minimum bu ñewé dang ci tank lo meuna togge ab laax bo xam yow rek ya koy lek li ci dess nga boole ko lawtanu ci xat diko sango diko tak jaar bi ab jaar la yor de
2: señ lolu bokut ak jaaru
0: yi de bokku ñu de bokku ñu
2: amna ko wuté
0: wa bokku ñu la law bokku ñu gaay yuru ñu ay jaaru dañ wax ni rek jaaru bi am ñariñ xam na bu leen neex amna père yo xam da baxata ak
2: père wa jaaru
0: amna jëmi jaaru rek jëmi jaaru xaaliss amna père yo fay ru sax xéddu mel nonu dafa am dafa baxata ak
2: deug la deug
0: waye jaaru bo xamanteni ni jaaru bi tax nit di gënné alalam diko daf ci ab señ bu dul lolu nak bu leen neexé man nga ba ñariñ ci señ demal ci tegg guru ci ñu defal la jaaru rek nga waxa père sangam la bëgg mu defal la ci père nga diko tak waye jaaru bu indi mbolo jaaru bi indi alal jaaru bi def karange jaaru bobu mom dañ koy liggey lu tiaxan seigne blay
2: machallah
0: wa jaaru mom amna ko
2: wa machallah
0: amna
2: jaaru bu bax
0: sax
2: machallah
0: bu bax bax
1: jeureujeuf seigne bi kon mbokki mi ngok jaaru baangi non le ak cheikh moussa ndjay al karim nim ko waxe tubarkal muy jaaru bu am jariñ mom itam ak ay mbir yu bari yo xamni mom la lambol kon mbokki man ngeen am jaaru bi inshallah bu ngeen jokk ak mom cheikh moustapha ndjay al karim ngir seeni mbir gëna jappandal ci katunu yalla 77 ngeen koy wowe 524 23 24 wala 77 440 0240 aljuma ju nek nak lay ne fi ci kërëm gi ci Touba Janatul Mahwa wa yenen ba ci ci dess yep nak mi ngi ci kërëm gi nek Dakar Fass Mbawa cité Mandela señ bi ginaaw jaaru bi ñu ñew ci li nga xamni tam mom modi walu xalwatu ndax yow da ngay faral di dugg xalwatu ak lolu nan nga ci tax
0: wa señ Abdoulaye na xalwatu mom ñaari fi ndu duggatuma ko nak
2: ah duggato ko
0: wa ndanaka duma ne way danaka duggulatuma ko kenn xalwatu ndax xalwatu li laaj li nit di ma jox ngir ma duggal ko la nit danaka munutuma jox lolu lu tol nonu ba bok beretul ñu koy def ñu ko man amna ñu ko man nak mom amna ñu leen ko jaral waye man ay xalawatu ay minion la koy duggé moto ay minion la la wax lay dugg xalawatu man sama xalawatu mayor man señ blay man rek ma man dugg xalawatu wax la yow bis bi nga juddu ma wax la ko wax la bis bi ngay genn aduna wax la ñaata dom nga am ba dom ji nga amone yow ta xamone dom ji ya ko jur ma wax la ne at sangam amone ko ci dom bo toge yow da nga xalaat dana at moma ko joxoso won na ci ak jigen xamone won dom jo yaay bayam ya dang ko xam yow mbolam dom jo man am ci aduna man na la ko won ci xalwatu wallahi alazim barki alquran dom jo man am ci aduna di gam gam le baham ya ko juroom juro ko sama na ro ci xalwatu
2: billahi doyna war
0: billahi alazim gis nga ñaan du tiaxan
2: deug la
0: ni tubab meuna jele ni medicine moderne wala tubab meuna jele ay medicine am xol sa organe yep wax la jangoro bu nek ci yow non la numirum yalla gëna graw lolu
2: deug
0: mo gëna graw lolu
2: machallah
0: motax man ñaan luma ci mënul amul ba luma ci bëggu ta man xana waye ñaan dama japp ne man dama gëssu ñaan man señ wallahi man dama gëssu ñaan du ci age dama juddo ci famem ñaan rek door am ñare ñare ne dama ñaan manam man dama dem geussu ji ñaan ba xam ni ma jangal alquran non la jangal lasrar ba xam lasrar nga xam man na mala dagal fi legi ab khatim nga wote nit mu ne la señ bi sama soxna si damay tass ndey mak baye ma nga ñew te bu ñew dañ may ñaan baat man la no tuddu nga na ma nangam la tuddu man la soyay tuddu nga wax ma sa tour yaay ma wax tuddu soxna ci tour yaay ma dagg khatim daf limay def legi boole len tak bañ digal sanni ci sama doron la sanni sama ron lal
2: sanni
0: ci ron dal duma yow do ñew de bu la nexe do ñew
2: togal rek
0: wallahi al asin dag may wone ma ndaw ci neena bayina lepp tek na lepp ci souf
2: do tul ñaan bat
0: dedet asa du tiaxan xalwatu man na ci wax ni du ne waye legui na riyada lay duggu
2: riyada
0: wa riyada mom gone xamuñu ko sax
2: di waxtan lool mom
0: yow li ngui koy deg bari wut
2: dede lool kay nga do ko deg seen bi seen gaay xalwatu rek lañu
0: wax wa legui riyada nak man nak riyada lay duggu riyada nak mom dama ci fajj aajo de genn walu xalwatu la
2: genn walu xalwatu
0: comme nit ki limuy duggu xalwatu non lay duggu riyada waye riyada
2: do fatu
0: comme ne damay fatu juroom ñaari fan yo xam 24 24 dama koy fatu do demé nonu riyada tay dama nan la joxna la ci bis bi ñenti waxtu digënt inner dama tay ba katere dama tay ci yow lay nek
2: sey mbir lay ne
0: duma def dara lolou lay kelkin nak ba man ñetti fan
2: ba mat ñetti fan
0: wala ba mat juroom ñaari fan
2: wa ma sha Allah
0: lolou moy riyada
2: ma sha Allah
0: ma lajal la yalla sey mbir mu wax ma li moy mbiram yow ak fa ñu muju ma aaj ma fa ci saaju ci laaj goga may laaj yalla
2: riyada
0: mo tax day ande ki jangatam waye riyada mom benen affaire la
2: lolou
0: lay dugg nak
2: ma sha Allah lolou mom bari wut gañi mel na gañi yebbu ñu riyada jeureu jeuf cheikh moussa ndjay al karim mbokki kon mi ngo xamna kon señ bi waxtu nak li ci dess bari tul émission bi dafa neex waye temps baangi dem légui nak dañu dugg ci ñaar yi rek su ko defé ñu daal di koy tejje jotaay bi muy walu keuyit ñi nga xamni peut-être dañu né bitim rew yagg fa bëgg ñibisi wala ndaw li né fi itam bëgg tukki ngir bëgg am ay keuyit dem su ko defé bonopi dem nga dugg ci xéeti jangoro yi nga xam mom lañuy fajj ñu mëna ñaanalante inshallah ndax melna ni waxtu yu mi ngi mat kon duggal ak ñun ci walu ay keuyit ak la ci aaju
0: waaw señ Abdoulaye comme nonu ko waxé nak man bis bu sét rek maangi Dakar Fass Mbaw sama kër jannatu nonu ko waxé non la démé yalla defal na ma tawfiix fo fekk mako mom muy Dakar muy Touba kër go mo fekk rek mako mom sama keur bopa kon budene bis yep nak bis yep Dakar lay nek Fass Mbaw Touba nak aljuma la fi nek waye bis bo xam nekuma fi amna ñu fi nek
1: am nga ñu la fi nek ci
0: keur waye ko xam man la soxla personnellement daf ma wara gis aljuma rek la fi meuna ñu fekk ma fi waye bu leena comme jangoro yi ni wax wala traitement wala ku wara faju ci wal dara wala wala jël sirandiw koku man na ñew
1: man na
0: ñew amna fa jangoro yo xam même garab yi amna fi bo ñew dañ la ko jox walum tukki nak non nga ko waxe kep ku yalla defal tawfiq nga jakarlok man bëgg dem bëgg am ben ambassade bo déposer visa
1: visa
0: ndax lool nak man ma ngi tukki nak Saint Blay man ma ngi dem Europe man di ñew
1: lool da wax nga ko émission bay jall
0: gaay nak amna ñu xam ñeneñ mënu ñu ñaan ci walum tukki mais mënu ñu genn réew mi ambassade bu dañu dakk
1: leen ñu dakk leen mënu ñu tek ci tank aéroport
0: dedet man nak ma ngi tukki ma ngi dem Europe di ñew
1: lool da amna bila xoroji ku ci ne mom
0: légui nak Saint Blay man ma ñëk déplacer fi télévision yobu ko Allemagne ñu def émission di waxtane limay waxtane ak yow
1: Allemagne
0: ci réew yu mag yi réew Europe yépp mo Allemagne ci gëna réew mo
1: ci
0: digg tuba bi
1: wallahi
0: ma nek amour ci Allemagne digënté amour ak Cologne
1: Cologne
0: ah waaw légui nak walum tukki ku nek bitim réew réew mo mëna nek déposer ay kayit mënuñu la may son wowe dañ la may visa dañ la may ay kayit mo nga nek ku nek Sénégal gi bëgg tukki bo ñëwé ci man dina la ñaanal ambassade bo déposer ñu may la ci katnu yalla inshallah rabbi walum tukki mom jërë tugu dal ñu xam nañ ma ci
1: lolu leer
0: inshallah
1: mashallah mbokki mi ngok kon 77 nga koy wowe yow mi mu soxal 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 nga jokk ak Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim señ bi xamna waxtu yu dafa melni liñu déssé xamna ñaari minute lay tollo ñett xana ko dañuy dugg rek ci xéeti jangoro yi su ko déwé nga fatali ñu jangoro yi dal nit ñi mu melni emourite new carton ci walu sey ndoxum ci tek yoy yoy ta melni am nga ci ay taxaway nan nga ci jappalé askanu ci xéeti jangoro yi su ko déwé ñu mujjé
0: waaw damay ñew damay ñëkk rek comme nonu nga waxé new carton ci walum sey
1: mo sonu ñu bari dé
0: légui nak lolu xam nga légui légui xam da ngay do lo bo tambalé dara da ngay dem ba ci yag gëna xam nit ñi ni ñëw ci yow ci ngay xam leen di gëna sonal mu ñëk mën na né sungu fa al karim rek la doon joxé sungu fa al karim di faj ñew katan dam ba xam né nit ñi dañoo dam ba dam dañoo problème awro yu déllu seen awro dafa mel lu déllu
1: té
0: lolu di tuti té ñoo ñu ñaar ascendant ñu ko upp ñu mi dal moy ñi nga xamanteni dañuy fowé seen awra
1: moy ñi mballu
0: waaw lolu motax képp koy def bu mo ñëw bu mako nabbu même bo xaran daf ta bayiko sax bo ñëw bu mako nabbu wax mako ndax lolu dafa am liquide bu ñu wax liquide al karim mokoy dindi am ño xamanté gaaw yek seen bop mo len dal kok tamit dafa am ben pomade bu ñu wax pomade al karim mokoy dindi mom bepp doomu adama bu mëna doon bo ñëwé ci man ma safara lako ñett yi nga xam mo gëna soxna sonal ni new katan ci walum sey bo dé sey di gaaw yek sa bop ak sa awra wu dellu dama koy safara bam dañ ci nit ki
1: machallah
0: ñem emirite dama koy fajj
1: emirite
0: bam dañ ci nit ki ndoxum sit dama koy fajj bam dañ ci nit
1: ki
0: tension nonu diabète nonu
1: ulcère
0: nonu ulcère lu mata faj la moy asama danaka rek ben la
1: nda
0: amna fièvre yu bari yu dal nit ba biiru la cancer fofu la tambalé bo dé lek lu safkani am jafé bo lekone lu am diw lu bari am jafé bo len dox di gawa sonu di gawa mir yoy yep xéet yoy yep dañ ko won nit ki fièvre ak ken koy rar bari prostate dama koy fajj bam tagali ko nit ki
1: machallah
0: bagn buy metti kuko duggal ci keri do ko gennalé bagn
1: buy metti
0: mom lu metti waxum faju mëna bagn bu yaq bagn buy metti lay fajj
1: problème wu ay bagn
0: dedet ku am bagn buy metti bo ñëw ma dindi lako ba metti du dañ ci yow bi may tejé nak moy ku mënta am dom ci goor ak jigen loolu mo gëna yom wa ñéré su deena yalla bo leen ci war am dom amna ño xamne dañu wottu am dom ci aduna amna ño xamanté war nañu am dom waye ki ne sey lañu wottu am dom taxamañu ko
1: waaw deug la
0: wala am man nañu am dom sax ñom ñaar mais dañu war am keneen ku leen fekk suñu dog am dom légi nak nit ki nga xamanteni nak da am jafé jafé am dom légui na tawat man nako dom nga xam da fièvre mo ndax amna ño xam dañuy sey ak seen soxna ba nopi lu jugge ci ñom jëm ci soxna ci ndox mi genn ci ñom ndox mi day toru wat ci sans sax lay toru wat am ño xam dañ koy yendo def lolou nak man na don ci ku jugoor ki ndoxam man yo man na oyof man na don ci ku jigen gi problème man nako def wala kiss wala xey du mel non motax damay soxla légui ñom ñaar ñep ñew wa ila ñuma jokk ak ñom ñaar ñep kon dal comme waxtu wi xatna man na ci wax lu bari ba minum fajj kep bëgg na sax ñu am ben jotaay bo xam ci walum fajj rek lañu waxtaan ndax nit ñi tamit febar nañu
1: waaw torop sax torop
0: ta garab yi leen jox na ci garab yi xam baaxul yalla mi wati xam na lool ba ci ñi naan dañu yok awra no loolu mënul nekk sax ku naan la mënul ku la mënta yokal sax loxo bi mu gudd mënul la yokal sax awra wi awra wu delu lañu defarat waye awra waxum li moy bindam nga ne dang ko yok bam gëna gudd loolu mënul nekk
1: loolu matna baxé
0: sey du awra gudd ak awra gatt febar la man sey du awra gudd ak awra gatt febar la man febar bi nak lañu fajj
1: machallah
0: bam tagali ko ak yow motax man awuma garabu new carton guma la jox legui legui man traitement la am
1: traitement nga am
0: bu lay fajj ba nga wër non la demé
1: c'est walu asma itam mom ya fajj
0: asma dama judd mako judd walé won man dama judd wonam asma man ma fajj sama bop bu wërna
1: machallah
0: motax asma bokku nañ febar yi mu upp yermane demandé ba kum dal bo ñëw dama ko dindi ci yow bam dañ
1: machallah
0: asma kep kum dal bo ñëw ma tagalé la ak mom
1: machallah
0: inshallah
1: rabbi señu kon loy taggo ñu ñaanalante rek joxé wala
0: santat yalla bu baax rek
1: jerejeuf
0: di gëreum dooma adamé ne señ abdoulaye nit ñi am nañ ci man yaakar lool
1: yalla bu yaakar tas
0: amin ya rabbal alamin nit ñi li ñu yaakar ci man yalla nako yalla saxal
1: amin ya rabbi
0: waye nit ñi am nañ ci man yaakar lool señ abdoulaye
1: alhamdulillah
0: on yaakar jo yalla bu ko yalla tas
1: alhamdulillah
0: ma ngi ñaanal sama kilifa gu baax ga sama serigne ba señ ahmadul muhtar mbakem cheikh mustafa ci mom lay tejé ci mom lay tamalé ba bama koy fekk nak
1: bax
0: yalla numako yalla fayal
1: amin ya rab
0: limma dafal xawmuko kum ko dafal man ci kaw suuf dama ne man dom yi ma am yep la wax genn dom la ci am ko xam moko tuddu ci wul ta koko man la neex
1: ya ko djegal
0: mako djegal nak da amon kuma ko bëgg tuddé ta bu señ bi ñëwon duma ko tuddé
1: machallah
0: tax señ bi bu xasse ba ñëwon amu xalaat
1: waaw da amu do xalaat dang
0: ko dama nan kula neex tuddel ko
1: deug la deug la
0: kon sama dom yep mo don tuddel bokk
1: machallah
0: ta koko sax bam demé bama fexé ba joxu ngant dom yi bopam la yabal muy señ mustafa señ fallu señ wadou mustafa mom lay yabal mu tuddu ci ko kon man señ bi awma ak fayam magalu sindaru asan sa neenañ su bula magal gi señ wacc fi sama kër nema yow lay magalal
1: cete lolu cër
0: ta lolu musta am magalu sindaru asan dom yi señ wadou mustafa dam ca man mako ci massa am
1: lolu tut
0: señ ahmadul muhtar mayna ma lepp ci bopam
1: wallahi ndeysan
0: yalla namako yalla fayam
1: amin ya rabbal
0: ngeen gi fay
1: amin
0: ta bayyi fi dawam bu baax bi de cheikh mahmoudul mustafa
1: amin
0: yag and ak mom liggeel bayam liggeey bu raw bañ don liggeel bayam
1: ya rabbal alamin
0: bi barke cheikh mahmoudul mustafa wa safarillah alayhi wa lakum wa li sha'adul muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf amin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokki jerengen jeuf ñi ngi won fi ci touba janatul mahwa keur cheikh mustafa ndia al karim don fi amale li nga xamne mom di jotaay bi ñu don waxtane walu asrar ñaan ak lu jëm ci walum fajjak la ci aju mbokki nak kon de ngeen waxtaan yu amna solo kep ko xamne kon beug nga jokk ak cheikh mustafa al karim ci mbolé mi nga xamne waxtane nañ ko fi kërëm yeen ñi koy déglu ngir ma jox leen tektal bi mi ngi fi ci touba janatul mahwa bo fi ñew nak bo ñewé ba ko nuyu seigne cheikh saliou continuer tali bi jëm jannatu boko continuer ba tollok tablo hôpital muy ci sanday jor tablo bi nga xamne mo jëm hôpitalu jannatu jëlal tablo bobu jël tali bi jëm hôpitalu jannatu del wañi nak ci sa chamuñ bo jëlé tali bi benn mbedd ñaar ñett ñentel ba jaddal bo jadde itam batay xolal ci sanday jor benn kër ñaar ñett ñentel ba di kër gi nga xamni moy taxum kawmi fofu moy kër cheikh mustafa ndiaye al karim ci fatali nak fi mbokki aljuma rek la fi nek aljuma bu ne inshallah ku ñew di ngi ko fi fek budul aljuma nak yenen beusi ci dess mi ngi koy nekk ci Dakar ci fi nga xam momu di Fass Mbaw cité Mandela ay numéro téléphone mi ngi ni 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ak cheikh mustafa ndia al karim yalna jangru yep faju ci mbaxu yalla ak katanam ci présentation mi sen bokkum talibé ndongal abdoulaye sambu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ba jam bi wote jappelen bi ak wolontu and ak yakar
4: serigne touba timit ma sa yebal serigne modou mustapha ne ko demal nga tiyada ji sa baye ma de
5: ci tam ñaan la di dekk
4: kéro bam fa yendo bangon bay tagut ak mom serigne modou lamine de ko ngey beje buntu ma muneko modou mustapha muneko mbak muneko denk na len na ngeen fexé ba fu ngeen tollu na ngeen don na ngeen tollu fu ngeen tollu na ngeen fexé ba don ay serigne waxtu bu ngeen ko defé taliba yi ay taliba rek lañu nekk na ngeen moy to doon ay bour na waxtu bu nekk ay bour boba do ngay nekk ay dak cheikh mohammed lamine ngay mu bax mi daana wax ni nit yatt la neena nitu yacc ak nitu talaj ak nitu tax yacc moy ab yombu bu kenn tojegut yettuñu ko talaj moy luñu bann mu sar tax moy luñu ko petit dane nit ba nit jeex nitu yacc moti yees ndax yacc neena defut defut moy lu ron ken munu ca def dara neena talaj nak defna waye defandou ndax lo ci def day sax tax nak neena defna defaluna meli fa jay denci len kulo dotu dakar deremi ngourdi wala doom tangalum yagge bo di gefe ko fa yalla nu yalla def ñu nit tax
3: ba jam bi wote jappelen bi ak wolontu and ak yaaka
6: مدح النبي

0: de kanu nan jokkunu ci genn bu de horotul uskaak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dal di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.